0: desi vai nga kupe nga e fai meu fat samoa ah vou ele ele cara fa kai o pia e fai meu fai papa kiu vou e eu oi ol fa sanga e male male afo e male ta no tu sta na le vou le paka vou ele ele le le si ko male fa ku pa e yo le afa e fo e kai pe yo le paka li on a vou le kuila e ya meu me fai papa kiu vou e which is mangaya
1: mangaya no e wala kum kum ka ka singa fu ka vu ngi ngo fa nga e ka fa wa pa pa
0: lo lo ai
1: ah ole si kana lo ke fa lo ko sa mo le ve si mai ai ole fa pe ngi ya ole e fi nga wa le ai le ngo ole mo ah
0: kai ese ma fo fa wo kanaka mai de mea ole kuli kuli ya kuli a fo le pe ava pe le me le hit and run ya pe wo fa mai se me vo le
1: ina ya ese le
0: interest skill ile ah ya le fo lan ko ka u ela u li vo le le anga ngafi ile me vo le le fa pe mai ka ka yo le ku ngai isi akali vo le ya ku au na fasi ah ole pa ki le fasi
1: na fasi
0: na fasi la ya le si ya ku lo le fa ka ki ai o i
1: lo sa ma ke ke le ke le ku ai nga ye fa ya
0: e ma ka ki ya ole me la nga pa war me ya ole fa ka ka ni ole aso le uso ile fongo o ke lo le masalo ya o ma ke ma ke nga vo ile le e u nga ke wa mbu wa mbu ka la ngo inga le me vo le le nga ah le wa abe o ye silile ah e ko lu le ka ka yo le ku nga yo su ba ka ya ma le la ile pule
1: le nga la aso ko fo ye ko ile pa ko ile mo ole mo o se ole malo o kanga po fa ave se fa ko ngol malo o ka lo po me o ka kampangi fo ngi la ko ye po
0: e o ka pisingisi e ya le la ka ke va ya ku ya e pe la o franki ya o le au aliki o le le pe ya o a o pe ya o
1: kama ke le
0: nga so pa ma ke ke ke le am ya o le se ka la le o manga ku a fo le ma kanga e o le va ya so ya ile a fo ile sunga ya po kaki
1: e le wo mo le un ole le ya no mo wo la fa sa ile la wo fa sa o mo la fa sa la
0: le wo la fa solo e solo a ko ai na ole kolu a so kolu e pe fa so nga fa ile fa unga assessors
1: so
0: e ai sa fa unga solo a ko ai ma le fia ka usanga le nga fa ka ka di se unga ola uli o li o ma fu le ai o
1: Oi fam simon albanga e le bo ba
0: be se ha vango nga fa se kala po ka ele ko ye se ha vango e fa se nga
1: sanga fam kala
0: sanga
1: kala lo lo ye ma lo lo ye ele ba to ye sa o ye ma le ku nga ke
0: le lo pe yo mo ngi la va ale o ke le lo po le va wa le sko nga nge le fa ye le fa mo mo ye fast ro ile le ngo le fia files fulu
1: ya le sa sa ngo nge ya le ko kai kai fongo ya le ya mulipola le uma ile ngo le tio
0: o ye nga le fa mo mo le fa pe ma la ga ba ya ye le
1: ya sa ka Ola, ola,
0: nga ya MC. Awa, lea ngon fa ko fa ile kala asia ka o se kai mi mua mua le ko aho o mai ila longi. Afa, ke lava ko le fa mua mua le o ke fai i ai. Fa se kai o lewa e o kongu mai le mea ka ungu sila.
1: Ei.
0: Sila mongi ha inge i kusa ole nga nga e o fongu fai sa mua. Ola. Ka usa na ya kila.
1: Ei, o sa mua au kilangi.
0: O sa mua au kilangi.
1: Nga e sa. Ai, malo, fa fukai kele lava, lo suma. A lo filofi ya vam traindo a moleta fa tel telonga fo le neaso ai manu ya la fo fo lo to laso
0: ya fa
1: pena fo lo ya tilivo ya so fo ya
0: fa so fo
1: ya o tanto te mi la wa lo sul tolu minuti te ai le tu la e lua ya o le sunga ya lo filofi ya

nong fuanga ya lau leo to ye na ya ma na to fo ile fo to u fo le mel ta tu nu u fo le mai ni sile nei ai le u ma ole no fo ma policy ki sengi ele palota mo mo ya mpa fo ni fai lau le stala ya mpa fo ni fai online ke alwa va ai office of finger palota electoral commission ilunga ole u ilunga ole afa ni le internet ia o na mafai arena faatumo ina halau pepa masiaki po ia iloi moa le lola paloka ia o le isi talale na latulutale pukalame ia le tunule ona haulu akasi le akumu sa makaukia le miliogea ona le latou afetelaisa lele frost fate le sa tele na la'u i ausitalia ma isi atunu o le makuā miliogea sa ai foi le latou va'alele na haulu airways ae na matua fa'ale tonu a le atunuuina ua ua le aise phosphate pole fekelaisa le sa hala'u e kamapapa'a ia ma la'u kologa ia ia o lea fo'i lae faimai latou o lua manana o suili latou igoa le igoa sa'o sa fa'aigoa ai le latou motu e o latou tua'a o le nao ero e le'o nauru ae le faimai o lele o le fainga kai la wali ia la u colonizers iene i oi na uru na vai taimi ali tutu tasi. Fainga kanga la kuka ua la upu nao ero. Ia fa apu pulo ya nao rupo na uru. Ia le fa mei lato o le lato fa sinu manga kongu lava. Ma le lato ngangana. Ma le tofi o le lato utunu. Ia et tauna toi fo i fa ingoa i le tunu u fa olaola le lato ingoa psao. O nao ero ia hapia kakou lenga kuwa elva nga le western ni nga watatu tuto tasi tu ya ele tulangala na fama o le western Samoa ia evanta moutinofo ia le kwe sui ya kakou kwe fo ya kakou Samoa ili inga ame o sifo tulanga papenana ya ia datu wa chalpesene Mr. T ia uwa lelei ina uwa toilu sulima minuti tale itu lai tolu ia

e mau te fia fia telefoni i le suafa alofa o Yesu le alofa i alofa o le atua soifua o le atali i foi o le tangata. Mata Yesu fitu lua fitu e faafelo e taimo le mamalo o Samoa faafonga taptapua i mailo tatou nuu la lelei nei faapea foi maisi o le mamalo la lelei o Samoa o mafuta mai i atunuu matangofie o i fafo. Ta alofa le mamalo o le au faafonga malo le soifua manuia mauapea le malo situngia o le alofa o le atua o lo o ia le angosi ni ailo soifua malo ma ua fo iola i fanfananga fa manu lauti ale fili ina wale numia fa tasi upumonia Yesu ma upupelo wa satani lea ulo taso ifuwa fivia ipia Samoa ya latasi ya Yesu tato fa aula malo tato fa vaimonio Samoa malela lolangi atoa. God be the glory. Praise God from whom all our blessings and love flows. Talofa ole pele umafuta maifa atasi malifa maaleki ile tapo kalami fa manatu fo ole tuspa ia miyotonu malea lofa Yesu tato pele fa aula lofa miyotonu. Hallelujah. Fafita Yesu on ma wa lofa tule mo ele wo le pese nei mo ele pele fa fonga ma mai malitatu nu une.

famon. Ai ai ofa ki no se paniti pende ofa ku kano se paniti tene hanga ave ai ne fa nau o tu fa ta mo ye pa no se paniti pe ku ma ma lo ta le va no ai no fa fa a family o ku mi mi hange fa e ai ne nga o ku fa hang mi mi hange pe ku la ma le ma no ni e tai mi go to no no ai ai fa e te tau la vale va ke tau si o ki e e motuhia e ngahi wahi e ngai e nofo fa family ka koe taimi uku tuwa e fae ke ni hako koe fae ke tuu i hono tuwa nga koe fae pe mui fae fae koe hau he fao fao fa e tau siyo ke family paku ko mama ni koe ni uku talaki ma ke he sapate koe ni koe sapate e ate ki tau tolu kau tonga utahu e sapate koe ni koe sapate kau fae paku hangai he whanau o whakamahu inga i from mahupinga I fae mo ave toka nga na toka mo ki na fae mo ave fa fa nga me off o ave ki na fae ke foka honga a ke nga we I fae o fae e family o ku me fa pa o ya beta me ni ku fa ya e I va me va o fa na o pe mo fae ka ku me me ma o pe ma o pe oko e whanau kon e whae koe ofanga e whanau uka I peuta e ofa e whanau ke ta mai ka ku ma kehe e ofa e whanau ke whae e whae maupe whatu maupe e whaingata whae maupe whatu o wale peu ku kau mo whanau whahawhi whanau ka pita meni whae tai ta mai o tōtua whahawa whaeo ka mo whanau whahawhi whanau ka pafu I tai ta mai ka whahinga na tūlai whae e o whae ma uai pe ai whae ia e whanau pe kai ke roi maha whanau ia e kupunau tai o whake nau whae ne mo pe ka pa ko hoko me ko ya ka kai ki to ton ya ki pe ko fa e o ku ne hanga ma pe o to ku mai o fa to mai le mo ko mo ko ku na tu la fa e ke ne mai le mo ko mo ko to mai o ke ne hanga ma pe fa fe ka u a ki le ma pe fa na u ki ta mai ta me me tu pe la u ma le ma no ni ana ta fa fa no ai ka ri te ne ke hanga he la u ma le ma no ni hanga ko on fa re a se no ko ko paraclete ke tu maupe e launga le mani ni koe helpa pe koe tokoni koe counselor pe kune hanga o akone kina pe kune hanga o tataki pe kune hanga maupe o teke ase asi ke arunga totono e fina ngalo e otua koe fatongia e launga le mani ni koe ne hanga maupe o fe I holo e si asi ihe ke whakatatau maupe e ne fononga ke whinanga alo atua une whakatonton une whakaiwia une ngatoni e si asi pe aku pe he mohi tau tol kone karistia ne tau ka karistia ne rufu tau paptai so haere me lau mare maane ni no fo ye dek tau tol pako lau maari e tot pe ko ya ne no fo ketar tolu o kune hanga e ia pako nea whakai foi tui tui ki tau tol lau mare maane ni aku haere ki tau tol e tau paptai so kune hanga whakatonton e tau whakaukau pe taimi lai koto pe taimi o tau fai hanga e gule ring tau o ia e tui tau fi fi o mawha na o tau loto koe ngai lau mare maane ni e tui tau tolu o hanga e lau maari o wei tau fi fi e taimi u tau fai a ere rei Pakai time ni kotor, aku tahu kiri fair lah, aku tahu kita tahu datul hangi mama ko hangi aku kita yori tahu mui, kita tahu fayah kami aku kaki say, kau ingat awal malam mana ni ada tahu tu hangi awal malam mana ni, oh, hui mai ada tahu tu kau mian kau nafai, oko, kapal lewa aku kaki fayah kami aku kaki say, pakai fikir apa kau ay, kau tu yang mama awal malam mana ni mian kau. Oki mama lau mare mani noni ia mea koe. He koe natulo e lau mare mani noni. Ke ne hanga whakahatu ka koe. Ke ke ongoi. Oku ke halaia iho whaere kohi. Pa ke ke ongoi. Oku ke whiwhia mu maa whana roto. He taimu I whaia e lerei. He koe whaia lerei. Ko no hanga ia koe he lau mare o teke koe. Ke ke unu ke ke ofki arunga. Ma fina ngalo e otua. Ko whaatu ma whake atu kati ngoto ngā toa mu whana o mahit. Ho wako ni. Tau mahu hai sāpa te whaia monoia. O tau ilo ai. Ai lofo ia ki tau tolu he lau mare maanani.

0: Mugi me vai pe fo ka in fonong eta proclama ka in fo ya te roa he fia fin fa malo hen ga pa te lesi ale ka utai i hono fra hoko mai ya e tutu e fo fo la i he fia fin i tau anu anu meri e ai fa tau anu pe pe mo e la mali e o tua e ke feita begi ne be ko e pa te le kunga go nga hi fatongia mga nga fa fatongia go tope ko he fa ki ki homa ko ta mi he ta ni mi o sta mi de ta valo pe mi he ni ma o sta mi de ta valo pe mi he ni ma mo ki mi mai be ki ta proclama ka ia fo ia dia ro pe mi he planet fm ta no fa po in yo no pe mi lo to kala ni nusila fa ta ngi ne ngol ria te ta proclama ka te mo to ko nga o lu aki pe ki ta ta ri pe mo to mo to ki o se nga we mo wa o mi ki me ri le o o ka mata ke fo ki ki api a ku fa no mai ki ta proclama ta ta ri ia ki mo to lu ki he fia fin pe a ta mo fa no fo ki e tu tu e fo fo la a koe ngahi wike me koe ni tau whanonga ia mai ia i he takei taime toi tuu tau kei whanonga pifogi he mawhana koe ia toi tuu ku tala noa koe speli koe a sione u tala noa mga pia sione ki he ofa filawe i moi ofa koe tua tahaia une toa ngai maube uka pote mua ngā wakai he ongole rei o ku tala noa mga pia sione ki he ofa pe koe ene pehe koe te tau korelewa ki tau konga honoa e tau proklama ki tau ngahi ongongo me tau ngahi whanonoa pia mei he loto aho maria pia mei a palu tākai ki nihanga tuku mai tau ngahi whanonoa me tau ngahi ongongo i he fiafini
1: Malopito e antelo tuli e mai whanga mari ki fiafini pia ko koe ki ufanga e whantap kotope na e kamata ki tau pokalama koia e fiafini ka e kei whahokat pē tau ngā iwa o misa koia ko whae whakotutu kei whahoko i hewi ke koe ni o ko i hen whaka pāte toke tā pāte le tupo niwa tūtoi pa pēhifo ki kia pāte san wharamaka

0: tau gore pe tau kau hiva ko ni ko ko hu fia la ma le ma no ia te na tol pe go tau fia fia tau fa no ke tau ke tau ma hiva ka ma fo ke na fa ha ko ma hiva ko ni ka ka ni ngoi te tau gore ke kau hiva ke na ki tai tali pe he ka tau tai tali a Filippo Motlalo ki he tau lai ne ta ha ko na ko ma no ni wi ke e Filippo mai tau ma e fe vin
1: Palvo ma ta ma han be kore pe ko mal mal at be nga i ka fa ta po ne ke a fa ki me ka ta nga po kala ma ka u ka wa tu ke po kala ma ka nga fo ya te ro ke weekendi
0: i fo me mo ke tu mai be ta ma ni on ki he wike free po ta to ki ho kod mi ai
1: palo o ku te no vo fe si vi po fe ku hando la kula i ka ma ni on fa fo fa la po ke ta wa ko mi ai ko srat suara taake ko tahae kau maunioni na ia I fifine maunioni mi ispite ko maria ko sangato polikapi ko polikarepo pera perefoki sangato sosefo arimatea Kako to mai auia ai maolioni ko sangato Dominico Savio. Ko e kotahaya ko ni na toki fotupe e se asi ke tahiwa ni mongo fotupu. Ko sangato Dominico Savio kono ahona ai aneafi. Pea ukufanga ki ai ai choir boys. Ko taimi ko e kimu a Vaticano wa ne ha voke ko Vaticano wa se tonga pe na ia e kauhiva ko I fare lotu ko tamai trata pe na e ngofu ke kauai pe a ko na tolu na tari misa ai ko e a kau ki na tolu ko na hu fara a Santo Dominico Savio o ko e fuk pe mo fahinga ko e o kumu ua ko uhi ko na tukua ki halai Pepe foki, ko hufanga eni o whanau I iki, ko fihia I e maumau lao ke I iki. Pea, ko na hufanga eni, Santo Dominico Savio, whaerei aho ua e pereri I tawalu whaua, pea pekia e ahiwa maasi I tawalu nima fitu, na e fotu he siasi ke kau I puka koe kau mao ni oni, pe uia e koe peato I nima o maasi taha hiwa nima noa pe a tokiangarewa e pio hong furu maaua o whakahoko koe maa onioni pe koe sangato e koe utawanga ki ai aho taha ua o sune taha hiwa nima whaa na e tupu a Dominico Oria e ki koro ko riva e whakatoke lau pe o Itari koe tangata eiki koe tangata tuki uka mea pe kui pe koe blacksmith koe kina tolu unha hanko koe tutu e uka mea o tuki pia whau mea ia koe here koe here pelu here ta ho ngā ui pe kui ngā ui koe ia koe blacksmith koe whae koe whine tui tui koe ngai tui tui wala aho koe ia na e whaho koe ia koe whainga ngā ui na e whae ne whae Na ia e whanau ia, whanau ke he toko ngon furu, e toko hio, ane la toko ngon furu, whanau ka atoa. Pea, okui kai koha whamiri na e tuk maari, e na na tuk pasiwi siwa pe, na na nau tokanga ki he lotu, na e whakamuamua pe lotu, he na umea katoa pe. Pea, kamata ke I iki ai pe, pea mo Dominico ia, he tauhimisa, pe foki, Weara maheni I Itali oe kahawalu whangofulu. Pea te tari eki tamai ki I o nau tau hongofulu kahaua. Kana e tari eki pe Dominico ia I hono tau

0: Na whai misa ia pungpungi he ono. Na ki paupe ki mau tūlaine ki mau tōruia o mau misa. Koe konga mea mo ui. Koe mau e nere lama pe mau misa ia pe fukma ki whakakato mo ki whatongi ea ki api pe o skapa toi o ki ako. Kauhange ea fukmea lahi e ki tau tōruia he aho ni kato lere ki he, lere ki he. He ta oni ko whanongo e Amerika pia pia mo konga o Europe o kiai e hua mai e tahi ia mo e tokana e whanau tupu ko e whanau tupu e atu fito e ta o hongo fulu pe tahani ma kuhiri na nau tupu mai agi ma mani o asi e nau tokana na tolu ki e loto mu maho ina ia I ngahi mea whalau maari tau manaki pe koe tau pehe holo koe ni koe whanau koe I tonga whai ko fukuangi ki nau whiri ki nau tōluia I ngahi woka sio ki ngāu e lotu I ki nau tōlu koe I nusilani koe uke I ngahi mea keheia mo uai e nau waka I ki nau tōlu pe nau whiri mei ai na koe ngahi Me ae ke toi whinga iange, ke toi mua nā rawa I he sio a tōtaha, o ngi ai mahu inga, o I taimi mai o tua, mo I fuaki, fuafuki ko hiko mōi utau iai, ko whepe ku osia pa tau hiki atu ki tau tōru, ki tūra mō I e ta. Ko e rapiki waka I atu marbo.
1: Maro bito e Philip ka mon la fok I he taimi goni tau wa umai ko tau taimi kai ma fok e tau fa na tupu pe a ko me ma ringa fok ko tau tol ko ko nga si o atai pe a u ta ku fa reflected place o atai ka ku hau ku fa na fa si o ke na to he taimi ni Tanero ngoi hai ka ki tā rā pāho.
0: Ok, e ki mea koe, ko seo ku manato ia ki tōma hangi koe, koe taimi koe pekia, koe taimi fua mamahi. Te tau o rotu he tō preluru tāpū pe tau whawhi āo ki aho pe aspeto e o mai o whai pe moe whikita kolosi. Rahi mea kātore o ku tau lawa I ki tau tōru pe mahu inga pe whaka mua mua ia. E ku se auke he nia hane o kue ki whai I. Ko iroi pe na eki kauhiwa na ukawai pe a whekau ki whaka nomno me loa loa o I koe kakai ma I se nautari. Na koe ngahi mea koe ke mahu inga pe a whelau pe ke ku whiwhia he te metaha koe upiai e kaumai e kāinga Filipaini e kuna whauna tōria mo e whahinga mahu inga hane ko tau tōru o pehe hane ko kāinga me India o koe fwe tōlahu na pena tōru kau India na lotu wha India kako apa te tau si kisio takai holo tōlahi e kau katolika e yesi nā tōru pau whae nā tōria lo tōria o tō keheange e nau tauhi o tuā mo e nau lotu. Kako me e uku amapeke tau wakai ange e anga e tau ngahi fuatutu e mo e anga e tau mahu inga koe o tau puke ni maa I aki tau tolu. He koe mahu inga koe ia o tafe atu o tufi mea e whanau e kapau koe o tau peo te tau si whahela, o loa loa, haa fua, mo si fiutari, mo e haa fua. O sa ne, o se be hoa ki lau minitia pa tata toki api o no fuai, oha.
1: Mo lahi a bito e Filippo ku tau fa ma ta to feiva pe ngai mea mo ni au pito au pito pe a ngari fuloloa e lo tuga ki tau tolu hita imi lahi e ne au hoa e taha hoa e ua hoa e tolu o fa tau fa fa kau kau to gulo lo ko ko tai ngue ko o sai ko lo tu pe tai ngue o fo tau fu ge ya pi tau to ki fo ki o ta ki ta pa e pa e pe he fe to u tau ai ai ya ko fo I pe a u ya o gua ke mai ko he ko nga ko ni e flip pe go tu ko ta pe ma ta fa ti ta wala to ko ne ko tau fu nga fa fa nga fa ngi polo kalama e lava ke ne hanga o ta ta